Nagkupan ko sing kagwa shbanak asyalim larahom sa shbanli kajuam. Asyalim lakuyum sa shbanli kajuam, Senyor. O kadah nakapan ko si tishunil iho kehali nakapano sa li kajuam. O kanak ko, Senyor, nagkupan ko sing shbanak chiruli kungkong chikutang. Nakakachali kakabilal renah nukuruhin chik ulung chik angelang salak angel. O kanachiruli hunalay, Senyor, nukupan tiyosin chencheli liyakachor. Nakasama chiku, Senyor, nahlata usap tasihim liyakarman o sa karmana, Senyor, liniketalimang chiruli raylal. At nakanaw lish necesidad lichochish nung singkil sa lish hungkaplal sa lish juam, Senyor. Tashkata siyang reta na kasya kukin na runig istaw lish kahubangkil lish chole. Huka na kwi, Senyor, nuko na choka kukin. Chosap tasiyem chishunilem likukal. Chosap tasiyem likarmanos nigetalimang chikangilak. Josep te siyeb, Señor, lis negocios. Josep te siyeb, la tenamit, kakwa. Josep te siyeb, renas teruhin, chachi okeng, salak angel. Toruhin te chachis keba retal, Señor, na angel y rush, kutspa la kwatin. O kanakwi, Señor, josep te siyeb, li harupeb, chokep, chachis kebal. Chiskabila lebris chol choken sali radio maratón. Chosop te siembla tenamit sali junjunchi kalipal. Sali junjunchi naje sali fincas. Terujinta xerchis rek anquili saila lebris chol chiskutspala kuatin kakwa. Nakanao chichay kutang saken chakunas lik angelain, Señor. Li rahom nakhan. La palib tishkastar lish juamey bakye. La palib tishkob lish cholew kastya kukin, Señor. Rena chishunilo. Dina hulag lihonal barkina chinaras li kachol katav lish kabila li kachol kastya kukin. Usap tisiyeb lah kangeleb, Señor. Usap tisili directora. Usap te sili pastores, usap te si hebli karmanos locutores, Señor. Chekelish kabilale. Chuaten kani, Señor, ni tsama cheku chinum tahenak li nale. Cheke chakli kuatin, Señor. Chato chep chalish chole bla tenamit chioken chiruli hunale. Rena sa humpat kakwa toruhin chihulak li hokehali na ahmang. Nakatsama chaku, Señor, na chawateng ka, chishkebali kagawilal, chakeli kamitsew, chiruli honalain. O kanakwi, Señor, usap te siyeb li karmanos, chichokeb na chishkebali shkawilaleb li shol chichalk. Lada siya chateng kaning reheb, Señor, pantyo siya je. Amen.

Mana Angelina, o kanak, sal kachol, chikulung karin, chis tapal sa ilalay chol, ralas kahole Dios. Entonces, o kanak, nik esa lalay chol, harubli nik ista limang, salin na khir, yalakta chibar, la inling aba adela chol. Entonces, o kanak, nik esa lalay chol, Dios si te ang aning kere, Dios kulang kere, yalakbar na ko erabi. Utko kane bakili relash ka holy Dios si kwangat kay barin e Dios et ang aning kre Dios si kyo lish kawilal chish panungilish angel kagwa manak e honal na rah pero li Dios te ang aning kre tones ko kana sa olin chol e linsu matin Ricardo kaal tones ko kana kwangko arin e ning eva kisa ich olin ko kal nike talimanto humpakasan te Elena ko anerita Dios et ang aning kre e ko kana kakayin likwatin uli Dios si kanakirikin likakwa chiteng aning kere ko kanakki inikirah lichal si ukeng chiteng ang naruni ke banu si sale chore nak li Dios te shrosop te si li tapano pues Dios ta trosop te si to kanak na saolin chol sale ka chol si kulung karin hong kamoka ko kanak sa chol hil chokere utli Dios erikin kakayin likonal. Muchas gracias hermano.

Bueno, mis amados hermanos, nakakachinabal na ba sa ila sa lecho la ish ni Chabi la habinal relika radio la radio choka chirabinkel silikuna laen o kreechish chabasinkel kung rakal rati ni kakwa li ka Dios li hermano Pablo Paao hang o kreechikula kaguken rikens chiba kung rakal rati ni kakwa o nagwibini naklaat chao kwabi rati ni Dios chikokain Renato el Chiusish Angel y Kakwal Kadios. Jokan mis amados hermanos, liratin y Kakwa nakatausan sa el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Lishkolomel na chile atin chikokain, liratzamel, liru chichoch. Amen. Ratin y Kakwa na chichokain. Laesh lakpamanel, chanchanesh, liatzam, di nakanghala ka rin sa Ruchichocho. Kuitaliyats ang tasat kishkial, karurah chika taokwe, maka chik taokwe. Yalre chik tsakek, ut ha chik. Maa chinokwe, yalre chik tsakek, ut ika chik. Amen. Sunubaki, ramikira tindika. Haman sa likon na lay. Kautak amaw senmanos, Israel ni Dios no corat coratina no cos pan comparar no cos junta eta jo junta atsam ni cos la naclata tin hermano ne ka kereta nakliat sam li ne ka kuxis la jun kablal mukuka hasta la at ka oxin kre chish junil li cristian jones kwan kriat sam sa jun kablal ne ka kereta jun shil chakutan amos hermanos jun shil nachter kutan nakakiretal kahit yung profeta ni kakwa Diyos hanep maling mas ni kay oksi kres yeba natin ni kakwa pero haman na nakwan naskulun ni kakwa Jesucristo ang shkarushche nakwan si kunel ni kay paman si kunel ni salom ni kakwa tentonak taok si serang kiratin ni kakwa ni ka Diyos hukan ak nasyechiko kayo ben rakal malakliko numero uno nasyechiko kayo tentonak takwang sa hunahil. Takwang sa hunahil. Kaut! Nagkakiretali at amli na roksing kakuksi sa lahong kablal. Han, nagkakubli siya natibela akwa, nagkakubla at sa kemk, mungkuret, mungkuhuntorol, tikwiruli at amli kakuksi siya sa petya. Laating kajo kachiroksingil huntorol siya at amsa, kuirak tachas kewa huntorol ruli at amsa lash tibela akwa, mungkota ki okta, chimungkota sa ho, li tibel kwaan. Tentonak ta kehun chuta,

ribirri sa ikangheli kakwali ka Dios. Hoke na knahti mis amaus hermanos, ratin di kakwa. Sakal ng korati na, nahtiyake na tento akheli ro naklaok kwa ko sa hunah. Hunahake ko, chikanghalak sa ikangheli kakwali ka Dios. Nagkikere talikok sang, lisang kanakangge chotub rib chikanghalak malakliteken nakangkeok chikanghalak mungkos kung kalepta, sinong ketsulutot nak, koksul nagtakwil par nabal rulik anghel ng gaismano. Are nakikiretal, nakhokaan lahpamanel matuho, tachik lahpamanel, hokay nakahtira atin ni kakwa Diyos, nakikiko isa el Evangelio de Juan 17:21 parkwi nakikiko amaos hermanos, tento naklao kanaw likwang sa anghelik kakwa Diyos. Nasce el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 21. Abi, nasce chokai. Atinchikuachan lik arunin tsama chakuchan. Ana khuna hakta shakruhep. Chekwan kukin hona kwan kina kukin lain. Chan. Laina kukin ut laat kwankat kukin chan chokai. Hunahak ta shakru heb, renak, kwangkep sa ruchichoch, teshpab nak laat sa taklang chakwecha. Anay nas chirati ni kakwa. Nasku angheliru nak lao kwangko sa hunah cholehil misamaus hermanos. Tento takal chotuk kip chikanghalak, nikikiretal, nak laat tishchili pastor, hermanos to kwang sa hunah likulto, kachutu bakip si kaislo kali Dios. O malaktis siya lang kanghel, hermanos ta angheru takakwaklis hunak li kanghel, sa komonel takabano. Haan na rah na el, hokanak na siya, laes ratsamil ruchichocho. Karutis siya, liyap ni makin kepaban.

ajel ero naklao kakekip sa kunahel re naktoruhan chishwanukis kakangel ikagwa liskapil barkwinas che tentun taquan bisal malak estar proporcionado takanaw likuan sa iskangel ikagwa kawut misamawos herman tentun naklao lakpapanel kanaw likuan sa iskangel ikagwa lika Dios kawut misamawos hermanos kuan akwina kinkana naumal likuan chankeru naktakotun retzamili ruchi chocho Nekekere tal amaos hermanos li tzakemk, mis amaos hermanos li atzamli na koksisa li hunka plal, kwanta na honal na shkoli hermana ishk, kwanta na honal na shkoli li hunka plal li hunhung, ut kwan ut, de repente, kashk ere tal, xox, ut cha atzamsa li shtibel shkwa. Num tahanak shkial, num tahanak, wachik, ma hunchi na runa tzakankere li shkal do shku. Kawut porque na balchat samsput chisa. Ain hun retalil. Amao seman. Hun ejemplo. Hokanak ma kam anak kuises juam las pavanel. Tentunak kwaks bisal itishmano. Kawut. Chankerunak takutun kwaks bisal. Nikikere tal amao sermanos kwanak se chanke las pavanel magaj kibisal. Lish liatsam samusik ekrikin. Salish juam di kwink liishk. Chankerun nakotun. Nakotun amawos hermanos naklahpa manel na okshni mauprisin kirim. Na okshishyeba al kahlain masin chabil. Na okshishyeba nakahlain mas ninaw bichang. Na okshishyeba naklain mas pachininaw ang kipredikar. Mas chabil ni atinak. Lihung kwale makano kwe. Mangkun nasnaw ta bichang. Arusha oks manukil, narahnashche oks numik kial yats amlikwan salikachuan manikagwa. Sho oks ni mobrisinkil kibrikenlik arunash kakeli Dios. Uthokan amaus hermanos, tentunak lao kwang bisal, chikanaus chiwaminkil, chikanawak kwang sa iskangeli kakwa lika Dios. Lik arunash kakweli kakwa, sishi chisa chol, Mani mo prisya kuip dikinaat. Mani mo prisya kuip dikinak ng kanaw bichang. Marenchal siya tok makikwang kilit lakwa sa gwitsin la irma. Siya chirish na kinkaan kay ru mas si bichang. Malak chirish kin kinkaan mas ni kay sinaw amaw sermanos li atinak. Mani mo prisya kuip ating hermano. Siya nawakrok singkil. Sika ang helikagwa. Ho kanak na siya porque la atrats amru si chocho. Si laat hunak lah pamanel na okchi, malaka especialmente lah kwah panel. Hep lah musiko. Chuchik ulman kamaus hermanos. Neke okchi tsektanan kirib eb, neke okchi nimobrisin kirib eb dikel nikeshnaw. Yarreh chi nakta ileks manep di kristian, munggu nikesh keta chik lokali Dios chan chalep shohol. Inka ating hermano, sa Evangelio de Lucas 18:14 na chit, Amaus hermanos, linas ni mobrisirip, haan takusir. Pero linas kusirip, nah ma reconocer, nah haakak li Dios nimshkwankil, haan li tak ohobak li chol mis amaus hermanos. Kukan gutan, kere talay, chankeru kwankat saan? Sa lanak, sa la iglesia. Maren chal hual nangkat ni mobrisakwi. Karunas chila kwa la hermano nak nangkat, Naklaat ng katire, laat makaat o kwi marichang katre. Arunas kosla ang arunak na rekali atin ang masanak tap, mamin. Yo katis tiki singil, yo katis tishkam singil sa musika. Hokan hermanos, chikanawak likwang sa iskangeli kakwa lika Diyos. Tinto naktakanaw siyo aminkil ratin ni kakwa. Kwal ahel iru, naklao re naktakikash kwa hinkil ni kakwa sa ilal shlokali Diyos. Hokan naklikuin kli ishkan nakwan, mungko na rek at tachik sa ilali siyon. Kwan nakli Diyos na roksi ho naklikuin, pero rikinaan na okinu mo pasingkirin. De repente siyo shal rip jiru, haan mungko musik tachili kakwa kwa rikin, sino ke haan chili saka musik eh. Chang kiru na kanukotun, porke narak taklang kirip siyones, at sinarak ang halak sa hunakil. Mahunchi na taklang kwe chan.

Makunsik na tatakla ko ilaeng leeng jalwek or tim anu chan. Narah na che mkure ta chik li Dios kwa rikin. Kunah nao ta chik ang beksik ang halikakwa. Uto ko anak marina o kiche balak kaaklain mas ni nao. Kaaklain chabilah bichanel. Kaaklain chabilah predikador. Kaaklain chabilin chabilah akwak manel maricha. Ay Dios, hermano. Narah na che Dios numik bisal. Banu kuentri kena anatema. Porque li tratin li kakwa Dios chuchiche bal di nach ni mobri sirip anta kusir shwanke. Hokana maus, hermano. Kuina kakwa naktirat am li atin ainta kang halak sa lachu am tentonak sa terek ah li kwankep chakat. Te hulak chirweb li kwankep di yoket chik ilo kakwe chak benga kwe. Chik narah nas che nak laat rats am ruchi chocho. Toshik se roshilal. Tinto naksaksakakro li atsam. Naksaksakro li atsam amos hermanos tisk amchak kunak li kana hermana na okubinkili sakkem ay naksakro li atsam kwal sa chol naknakut sa isyang li stikbelish kwa. Mohon tabi na masahak tabi chol nak tislok tara humbolsak si atsam yu chichot sa yu chimul sa. Ito ho masate bichol nak tiskut sa istibalis si kwa mal sa isyang li sakem nak muli sa liyatsam mamin misama o serman. Tento nak li kana hermana malak li isklik sa chol nak ul istibli sakem nak kub na keli atsam chisa kwal china os li atsam sak sakero ma kwa chichu chimul sa chuchi chot sa ho kanak na ay kun retalil ama o sermano. Kamaan ako is choam lahpamanel. Lahpamanel tento naksaksaka karulis choam. Takotong nakakiretal takot humbasak liha sa likristal malakli atsam sa likristal saksak na koton. Kamaan ako kwe sa likatyoam misama o sermano. Takotong nakratin likakwa Dios Diyo chihalok likatyoam. Takotong nakratin likakwa haan halok likuatin okbal. Takotong nakraan ratin di Diyos kwan ki likakwa Diyos Diyo chi halok re likakwan hik misa mausin pa. Re naktis kere tal likrisya. Utrikinaan nike oksi atinak us likrisyano chirish di honghong. Nike oksi chiebal. Likuin kaan, liish kaan kwal chibebrus na lepse kwan chak pero hapmana na kwan. Chabil di kwan hikep. Tula nep si likirsihan na in. Sa kalchalak li Diyos siyo chikalok li siyo amin. Nikiok si atinak us sirish lakpapanel nakchabilis kwang hik. Narak na siya nakliatsam saksakiru siyo chibek siyo katsis siyo amin kil li kwang sa musik eh hagu. Hokan na hermano. Angeliru naklao kanaw li kwang sa angeli kakwa li ka Diyos. Kawuta maus hermanos. Kwan akwi lah papanel na kwan. Sa ishol sa li templo. Sa ishol chibichang. Sa ishol amaus hermano ka sa li kulto. Pero sa li shunka plal. Takwi solo pletik. Solo kakalim. Solo stening kiribem. Karunin ka ishel kirisyan na nagkakosla. Ito ho na kwan ishk angel sa li templo. Marera at diakono. Marera at li pastor. Marera at rakli obrero, marela atah kwa manel, marela atah musiko, pero nakjoke ba kwa binkil li Kristiyan, naking kaus la kwa hik sa lahong kablal, karunin ka isyan ak nakakosla la, manike atinak us sa chirish kanghe li kakwa sa kabanak nakakosla, mamin misama o seman. Tinto naklaot katikob sila katyuan, katyere li kakwa, oksin ko nakakwa lahat. Tang ahinch manukil jo aminkil ho ne kakwa la ata tin Dios. Rena kli Dios tos tang anime sa mausen. Pero si la ating ana kahala kwa rik. La kwa tinok baling ka na hala. La kwilok bal konik kos os kaku. Sa iglesia mare sa la chol. Mare la at ka chakok may sa la chol. Usaan. Pero habang kwa nakasadikay. Na chakok kakwi hunak man. Josel bang makikwangkil li rasritsin uthana ening

0: جالرچیت یا ایک جالرچیت سقیق. کارون نرخ نایلای نرخ نشته. نه دشکره تالی کریسیان نخین که آوست لقتشو آم لقاقوان خیک جال نگو اسیر چک نه که آقچه آتی نک چکش جلوک نک نه باید چکریب سلیتام چنکب که چخوکای جلوک نه پیسکوری چنکب چخوکای جلوک نک چابی لقاقوانه لش باریب چنکب چخوکای نگه آقچه آتی نک خوکای نک نشی لیات سام نک مگاچش کیال جال ریح چک جای Inka misamau sema. Katsalok likwang sa ikangkaili kakwa Diyos. Li Diyos narahanak la hokanak na siya la esh ratsam ruji chocho. Isilao ratsam ruji chocho narahanak siya misamau sema tentonak lao kapan segir kebash lo ali Diyos. Si li Diyos sila amatan marikwa na amatan siya ni kakwa reik ertisin reish manungkil hunak li dikangkail chik Manu chisa chol chokresh lokali Dios. Manim obrisia kish manuki. Ma chisa chol porque la kahla imasin chabil chakatra. Inka atin hermano. Porque chanamak. Naklimatanek. Tawulak likonal naktarake. Pero linka narake haandi rahok. Rikendi kakwa. Okan mis amados hermanos y hermanas. Dios chios optisin kere. Rikendi junili atinay. Amaning ani nau chan kero ni kakweka. Pero sila at ating hermano y hermana, maren chal ka us yukachibek sa likangkali kakwa. Kual usak nak salikon na lain, tats ili rish la joan. Matyal ko na kataan, hingka, konal na siya kwe li Dios renak laat, ta syoto lamak, jirili kakwa. Halikwa tinobat. Kakwa, ta kain si kwang, si us, Chinawak ta shakrikwang sa lingkong kaplal. Jiri li Diyos. U li Diyos maach achiru. Haana shakale ka tinupal sa mga serma. Li Diyos na shpano. Ninti chiko kainakwe porke ho kaan shpan sa lingkong. Lain na mga serma no sing kaasin kes sa Evangelio. Hual chibiru li kwa tinupal na kshinkwanchak. In hual ing kani nao us li kwang sa Evangelio. Ing kani kwa na kwa bira atin ni kakwa na kshinkwanchak. Pero nakshulak konal na li Diyos sikiku. Ninche sin chol, tan siquier ka kwitin sa kongs, che abing, perin ka. Ho kampe nak nasyera atin ni kagwa Diyos, chel na kinchan, sikbalep, litlubluket, litakwakinakan. Malak li sa chinakan. Ho ka natin hermano, li Diyos na shkal, na siya kobrisi, li kakwangik. Haan na kwe ay narah kay balakwe, laat atin hermano, y hermana. Manchu shri li kagwa Diyos, nakli radio felicidad, na shkal shkay, chihulak, toh parkin katalima. Unang kweb ini, naklaat, osop tisimilakat, shpani kakwa li ka Diyos. Hukan ating hermano, y hermana, bantyo shri li kakwa Diyos. Nakwara toshik sa hong, hunak li tiho kakuchme, jire li kakwa, wilaat ka kakwa nagtatroksimas li kakwa Diyos, hona shpano li kakwa, kakwi pa nak, kusi akwi psiru, jire li kakwa hermano, kakwa Jesus. Bantyo siya kakwe, rikensi hunilay. Yoko chishpistrit balasan tila atin ating Diyos. Yoko chigulak rikinheb latin na mit kakwa. Haman atin ni makwal Diyos ting kanapsako, Padre Santo. Renak ta kanaw likwang kukunrat sa mil ruchi chocho. Tang aniho at kakwa. Haman atin Diyos, marikwan nchal kakwa, Jesus. Nang maki na kanaw kwang sa likanghel, pero haman nakatsama chaku, naklaat siya tang aning kare latin na mit at kakwa. Renak ta jihek lius kakwa Jesus, renak lo ko ng bila ka ba? Renak ter ko sin bila lo ka la kwang kilal at inimakwa Diyos. Inka ata chik kak echi hobek, inka ata chik tat kak echi rukrus, rikin chi hunil li nakadyo ame. Sinoket ter ko sin bila ka man la lo ka, rikin chi hunil kakwa Jesus. Pantyo siya kakwe, rikin chi hunil la in kakwa, ning kanap sa ko. Siyan siya lin cho ni manu, lak ang halay. O na kwe unit kakwa Jesus, nakisaya de bendisyon sa ito ame platin na mit kakwa. Haakun rusop singkire platin mit sa likon na lain, bantyo siya kakwe. Usop simbilak, chikunil, lichapil, abinel. Amen. Diyos chika na kairikin mislamaos hermanos, hanain ratin ni kakwa Diyos, nilakak amjakun Raquel, sa latyo am, ut, lain na kwe unit.
1: 18 horas, 3 minutos.
2: Te invitamos a apoyar el Ministerio de Felicidad.